daana lim daana génn limbu takk ci ay millions, limbu takku ci ay millions. Waaw, ni mu bokkal Seydil Hadji Malick, ni mu bokkal l'islam gi, ni mu bokkal Tiwawan, ni mu bokkal Sénégal, di ko séddale, di ko séddale ba mu yaatu. Waaw, tabaski gi nga xamante ni moom la mujjee, moom la mujjee fekke ndeysaan. Tiwawan danu toog ba naaj lool. Waaw, julli wu ndax moom lañ doon xaar. waaye mu yëg ni faw nu wàcc ko mbooloo mi gis ko kero bi nu koy wàcce ci étage am ba ku fa teewoon sayram daw nga mu sol mbubu mu rafet ma ñu leewu ko génne ko mu toog julli ba noppi yéegaat ban ko wàcce waatee ndeysaan duñ ko yóbbu ci raw domba yànn ka yàlla yërëm sëñ Abdoul Alalim El Amin mbokk yi nit dafay am njëriñ waaw Cheikh Mahamadou Moustapha yenn fi yàgg ti ànd ak wér fi doon ni nees tuut nga gis mu jël ay xéwal limi xar yu bari di ko séddale ci réew mi ñi mu bokkal l'islam gi yóbbul Tiwawan yóbbul Rawdu yóbbul fii yóbbul fee yóbbul fa waaw mu yaatu ba ñu bari da ngay dégg ñu naan Serigne Moustapha moo tax ma tabaski waaw waaw te ñi ma koy jox sax xam na ni am nañu ko waaye dafa yëg ni wa taqul llaha allazi tasaaluna bihi wal arham mbokk day alalu yàlla te l'islam gi li nu bokk mun ñu ko siddu waaw Cheikh Sidil Mukhtar rahmatullahi alayhi wa radi anhu ibnu Cheikh Moulmin Bara ibnu Cheikh al Qadim ci dundam def na ko miraaran tabaski des ay fan mu jël ab camion yëpp ci ay xéwal jox ko wadaay retu xisbu tarqiya ne leen fexe leen ba diw ak diw ak diw ak diw ak diw ñi ma bokkal l'islam gi ñi nu bokkal réew mi ngeen yóbbul ma ni xéwali ne leen maa ko barkeeloo waaw te ala xubbihi lay doon nag wa atalmala ala xubbihi la nu gën a bëgg mooy loo xamante ni ku la ko jox nga xam ne lii nit yéene na la ko ñoom noonu lañ daan def mbokk yi mag ñaa ngi noonu waaw fii may waxee ni am na dëkk boo xamante ni boo mootul ñu ngi déglu chaîne nationale ñu ngi naan ak bàyyi diw mi fi nekkoon waaw Alhaji Njaga Njaay mu baax ma waaw Alhaji Ahmad Gueye Tamba mag ñu baax ñooñu su bis yi su semaine yi mosaan jot lu nu am dañ koy joxe taabudan lillahi subhanahu wa taala waaw taabudan lillahi subhanahu wa taala Alhaji Dame Diop Mouhamadou Mansour waaw yal na ko yàlla yërëm yal na suufu kan gunta wayef ci kawam ñii bu tabaski mosaan dëkkmal Baye Modou Anta Diop Baye Cheikh Diop Khady Fall ñu baax ñooñu ñëpp koo ci gis ak jiteem mooy fexe ba taxaw doomu aadama yi ngi ñaanal Alhaji Modou Mbengue Diop yàlla fi yàgg ti ànd ak wér kadalik moom it ca woyoon woowu la ne waaw di jullit di taalibeb Serigne Touba bu tegu ci yoon waaw boo toogee ak moom kuru sëmb ñul googu rek la yor wettaliko salaatu ala nabi wettaliko istighfar wettaliko la ilaha illallah ndax am na ñoo xamante ni fi nu jaar ba joonu yàlla tey jii ñoom fi nu toll mooy ci cant la nu toll xaj Modou Mbengue foofu la toll moom Diop yenn ko yàlla defal tawfiix waaw sunu bàyyi boobu dëgg fii ci Guédia Baye waaw ñoom ci sant la nu toll waaw ko fekkee mi ngi wettalikoo kursam toog jàpp njàmburam néewal ay kaddu farataa koy tax a jóg personnalité googu dafa am solo kon mbokk yi ñu ngi dëkkmal tabaski képp ku mën a dimbali nit def ko te yàlla tax na nga ko def ndax wa amma ma yanfau nnas fa yamkusu fi l'ard waaye tamit ñu bàyyi xel ni njaboot gi nga xamante ni ñoom la nu yàlla dénk ñoom tamit am na lu nu war ci ñoom mooy ñu tarbiyee leen xamal leen ni leen àdduna yemul ci tabaski kepp bu nu tabaski ba ci suba ga yitte yi dafay dellu si ñu war a dundaat geneen dund gu teey kon nga xamal leen ni leen mbir mi laajul yàq dafa am solo waaw mbir mi laajul yàq dafa am solo waaw xalifa loolu li xew léegi mooy da ngay gis góor ñi dañuy lijjanti ba jënd xar waaye jigéen ñi doole ci yeneen dépense yoo xamante ni bokku ci waaw nuróole ay xolu ku gën waaw yére yi nuróo yi xol yi sell moo ko gën waaw ñetti wujj yi nekk ci kër wala ñetti wujj petargo yi nekk ci kër
kenn du ci jaarok sa morom tal tabaski jot ngeen nurule ay yere seen bop ngeen nax way naxo len yalla wa moy li xew ci daayira yi da ngay dem ci daayira bi ñu ne ñepp nuru ay yere fekk xol yu bokul waaw nga dem ci mbolo ñepp nurule ay t-shirt wala ay lacos te xol yu bokul kon nurule ay yere fexé ba xol yi doon ben moko gën waaw kon yoyu jigen ñi di ci doli nañ ci baye xel benen bi ci dess moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam do wax ni xaru tabaski dang koy xaj ñetti xaj benn bi nga barké loko lenn li nga saraxé ko wala nga mayé ko lenn li nga denc ko ade yi nga xamanteni mom lañ ci duggal ba nit ñi yakani mënutul genn yoy tamit leg leg mu sonul doomu adama yi té lolu nak goor ñi ño ci wara taxaw jappali ci jigen ñi xar mi nga xamanteni mom nga rendi buta ada am Allah bu ci ada am wal moy tank bi nga xamanteni dang ko wara ni taxet ne tankum jeki lolu bokul ci tabaski ada la jo xamanteni ñun goor ñi nañ ci dimbali suñu soxna yi bo fessé ba nopi di gëni la prépare boy fess bo ñëw bay waja dak tank bi dañ ñëw tim la nan la bi défar ko ba mbax ndax da wara dem wa kon ñi ci kër gi ñom seen boss war ta bax amna ci jigeen ño xamanteni tank bobu daf leen intéressé lool boy fess ñi ngi lay bayyi beut bo tollé fofu ñëw tim la nan la bi défar ko da wara dem yow na ku goor gi ya koy xamal ne ko eh xam mi dama ko jënd ngir jammoko yalla lima ci yalla sante lay def yalla neena nako xaj ñetti xaj demal nga tok ma xaj ko ñetti xaj bi nga denc ko bi nga xewloko bi nga jël ko saraxé ko jammoko yalla waaw mbokki mbir dina tollu fo xamanteni nonu la nit ki wara doxé waye bu fekkante ni lepp nak dañ ko bëgg bayyi rek boyol ko danaka duñu jurel jëriñ ñu ngi delu di ñaan tabaski gi yalla bu mu doon sunu mujuk tabaski yalla nañ ko fekke at yu bare te luñ ci jaamu yalla nako yalla nangu ñu fatali ko rek waxi serigne babakar sirat yalla an gi mu daan wax serigne babakar daan wax naan senegal dañi jaawale lu bokku ak lu bokul rendi ak ray xaru tabaski desu ko ray xaru tabaski dañ koy rendi te bo timi xarmi diko rendi da nga naan bismillahi allahu akbar bismillahi allahu akbar tabaski day yalla kasse modax khalifa lo fi ni manam man mi buma timone sama xar ne bismillah barki yonentibi yonentibi gën ñep suma timone xar ne bismillah barki yonentibi yalla neena genn na bokatuma bismillah allahu akbar bak yalla ngay def waye wax ni mag ni wax na ni ki rendi paka bi mu yor na ñaw te rendi bi na gaaw ndax yemeul lañ fay tabal modax kenn du wax bismillahir rahmanir rahim ndax ar-rahmanur rahim ni muy tekki moy yermande bo timi xar diko rendi nak yermande dañ na legi ñu ne le bismillah waye la nga ci tek moy len moy allahu akbar bo de ne xar timu bismillah ken rasulullah yalla neena bokatuma te rasulullah gën ñep bismillah barki muhammadur rasulullah yalla neena bokatuma rasulullah gën ñep bismillah allahu akbar mu gaaw benen bi ci dess nga xamanteni fa lay tije jetaay bi moy lele nga dugg ci kër gis ñu teural ñetti xar ba ñent ba juroom nga gis ben way buy rendi ben paka bobu lay jël rendi ci juroomi xar yep te du raxas ben liñ bëgg moy bo rendé ben xar nga raxas paka bobu dérèt di deñ nga tër benen te benen bi ci dess moy nanu bayyi xel ni donte xari ay bayyi ma lañu waye nan am yërmé dé xam nga khalifa ma tek juroomi xar di len rendi jël ben bi tër ko rendi ci kanamu ñeneen ñi xamé dul ay bayyi ma lañu mais rafetul li gëna rafet moy ab julit lepp lu muy def dakoy rafetal wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin boy rendi xari ben par ben di ko neub waye te yew ñetti xar jël ben bi teural rendi ci kanam mu ñaar ñi jël ben bi teural rendi ci kanam ben bi yoy dafa doon yo xamanteni lele mu jur ay galankor kon yalla nañu yalla defal tawfiqul ilahi nañu yalla defal deg ak top ak najah bi jahi muhammadin sallallahu alayhi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mo daw. Diba nayakan lang na Jarama Garap so kumbake dano din na buti suf da fambang idole Baykat mo idole rew di dole Senegal Baykat mama mo suño dole nan len fonko.